si ha un. Ya sama cosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sama cosa. Tanga tanga umbusa tanga. Ne sama cosa.